بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب أما بعد فأيها المستمعون الكرام بإذاءة الشمس في هذا الصباح المبارك نحييكم بتحية إسلامية طيبة مباركة التحية بالجنة أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم في هذا الصباح أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا بحلال طيب برحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور مغاكري مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومبارا لغا من غايا تنتو جي جيسيغ خيمبلي جي جيسيغ بركخي جي جيسيغ نوروخي را جيسيغ نغان فندخي يوم اللغاية كوي بارا كل فيرا ينفر ما دو فيرا والحارة ديزر را مبارا على تنتوهم بيرينا لانخينا نانان كوي On t'a n'a gébili m'bala sa kwera. Fefen demu wo mafurira, amona wo mahammerira, amona wo mafi khokhendira. Kha Allah subhanahu wa ta'ala, bara kuye ba wombe, wombala wo masuba ke sali. Ndena ke gasuba ke sali bankiye, ndena ke sali yamira. Una kele wonsun funye birin na makama uyae setoma untulie femema unsanye nyerema unanye musuhini wema mangena kanara bahumbe ala kandusana nementi ya kuma umbe yala nyira anumbwesara anunsima yara umbala ala makandimikie fambe telifera kuruma kel fera logonde ma do fera khurura muslimi gine no xame adi medino fori ala bara na khisuhu iyaira na khay bara suhu nanye ma na khay bara suhu belakha ma na khay bara suhu sanye ma na khay bara suhu isimfunya kulupe mafurira e mafurira na gam makoren ke ala ma mafurira na gam makulakha ala ma e mafurira na gam ke sari imu sere ke ba furu na gam mafira la ko na furu ke suhu ko no e ta kan to lo ko kere na furu bar bakuira ifate inu guru na furu dandan fira na furu sedi mu na mangayoi mangena han fa na furu da asa kanyima na furu man sedi man na na ala nan yira umbar allah taala makhandi jitu ge sege barakatwe yumelo khe barakatwe yume na gam findiri loxe birin ka kuntigira yume na gam findiri loxe birin nam yom ma loxe na khanna sallallahu alayhi wa sallam ana ha loxon de na loxe yume loxe kui mi khina ala makhandina waqati ikhadu wa ya bimane mubasharatan kelfe itam maskafira imari gima umbara na nyani ge fanyi tungu serexe bara yitu ge sege
bar manam yom me nakhay sallallahu alaihi wasallam mi khino masar khay badi na fulira mi khino masar khay badi hal yisa je kirinna mi khino masar khay badi bi kalimatin tayyiba wa yanfany fanna yun bi alama khandira inga kirinyi be nyani gi fanyi tungu fira inga kirinyi be khana ki ne marigi subhanahu wa ta'ala muna radio sulayna iki mubare tan alama khandi ikha yafa muhasa ya furi man khibar al akhirah kil fi dal khonde ma do fira khuru kwera hawna waqti na gayki muslimi gine non khamera di medina furira ikha yun bi khafarira ba ibe ikha yafa ima ikhi kha gabri findi rawdatu min riyad al janna ina kha finde bi hufratu min hufarin nar ikha gabri findi bi al janna darara ina kha gabri findi jahannama yilira ala nadangi khambi mo mambari tan ala makula yige sege khimbili itan na mura kele ri itan na mura sa khuru kwera ina mura kele sese muna muhuma mo ne nye wayamma mo sinfo nye bilara mahama mo bari tan ala khama ngaya no walsa kuri no mbo khida mangena itananna mo tam muno ma sese ra mo yetara itan ala khama ngana na no mangera khana kina maragi ngamu ibadi mi be baba mu ibe khabila yo mu be mali lan digbata yomuna ibe ikirin nara ikha manga ya kui mukui khilik na yake mugu dan kana ya khaitan alama ibara mu khina kai furam guyama ibari suhu bal khayma ibari suhu yayma ibari suhu sanyema ibari suhu nanyema ibara furu du shi ifate bilin kunna itanan bina furira na furu man serina itanani mukhbari makhande gesege yume lume lo gesege ikhana furu me yala mukhube iki kha furi findi bayno makhfarira iki kha sangone findi bayno makhfarira iki kha yaqone findi bayno makhfarira iki kha palie findi bayno makhfarira iki kha tension diabete findi bayno makhfarira ikha serifima itan alha mangana noma muhtamuno masisira innaka ala kulli shay'in qadir umbaralara abatisi yumuna bafira alaru mangana kham makulakh naki nalha mangaya kirena na mangera dunyano algiyama untula khara alo untula khara umana miyome Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atananna dunya dal dunya khaira ibrin khama ngera atananna ikhadima dira atananna awa khaira ibrin tufa ibrin donkena atananna na miyome ya ibrin donkena atananna kono insha Allah subhanahu wa ta'ala nana miyome Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nana khannaki nana findiri dunya dali sey birin kuntigira atana aljama lo khar samara nasallallahu subhanahu wa ta'ala umbar alhamanga ya makhandi nyamane be amun nyamane di alhanyamane rasabati alhanyamane di rasabati alhaboya sa sobe sisi sakhi sese dunya sese nyaghi asaki sikhilighi akhafa dusulagine khuna nambarera boya sa tariara fi khoro khera umbara Allahu ta'ala makhandi mariki subhanahu wa ta'ala ikha mukhura tangana ikha nyamana era tangana ma mubari ita ala gama ngaya makhandi dunia hari na gata ita na nyira kore kui boki ibuma yirufanyi kola sugotele sugodi ye makharima ana dunia dede mubari ita ala gama ngaya makhandi hari na lagine agasu lagine kilifiri lagine fotombunyi kilifiri lagine yede hada wa fotombunyi la hada wa lagine doko bori la hada wa dunia yire birina muslimi denkini yake ala kama nga ama denna mariki kamara yon kifanyi fi muhuma mubari makhandi naduwa wira abimangena itananna nga kire muslimi unu nga kire inara usadha Muhammad Kamara premier imam simambosia moske rahma umambara narlambitu mubara muwatul matile birin khebu mubara birin walsa nake birin tul matire radio soleil ray gesege mubara won walsa insha Allah subhanahu wa ta'ala al mutanyo ala hawalla sawabema muwana hay masimayki muhammad simma ala khuinanna muhammad simma ala khaira khu ala khaira khuinanna sallallahu alayhi wa sallam banga kire muslimi ala hay mubara ala tantu ala won faqa birin ma hankuti bankiya na khe di mo abe baba ma ben gama ba musi soto dira ala ha manga ya kere nara nala na khe wumbe subhanahu wa ta'ala fi suratul mulk
anaka anaka wata adame anaka uga hu alha mangaya yara alladhi khalaqa almauta walhayata mangena khambara kure anombo khida mangena khambara kolanu yirfanyida mangena khambara sayada samanu akhafa ngarin tiyara mangena khambara sayada samanu akhafa ngarin tiyara kono ayibirin nabakhne wombe ala kuwon khakulu ndina walifanyira bamara barma wofama ne dogodi wuma walifanyi lenge khuna aljiyamati malohona khe wofama ne dogodi wuma walikubira bakhi lenge khuna aljiyamati malohona khe nanara allah subhanahu wa ta'ala barwa natube ya aya ku fi suratul mulk ana khe alwatan adamadi wutan alham alham mangaya abara uda kono samanu akawura mini dunia awuha saya asaya nan singe dahi saya na haifa malhonde ali ina jenesi ya kui aiba na jenesi ya kui saya na hamfa malhonde ali ina mangaya nyokunyu kui ana mangaya nyokunyu bolong idei saya na hamfa malhonde ali ina banna ya kui ana banna ya nyokunyu ba idei saya na hamfa malhonde ali ina kalabanti ya murtanti ya kui aiba na murtanti aira minna murtanti akui aisu kuna murtanti akui aira siga aligiyama alaka mangana khe ami khila ayetera kyoki kuna ikha kulo kalabantia araba halo hondi kuna dunia ranyo mafakhe namma ikha kalabantia ikha mangaya ikha nafulisote ikha dunia tino ikha dunia guribili aranyo masaya namma dunia nanakine alaka mangaya kha sunnatu inanna nara adama difari adama yomuluma dunia naham musigama aligiyama nanara naha masengirende wombe utanga kirini muslimi anaka Allah subhanahu wa ta'ala anaka kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna udhurakum yawma alqiyama faman zuhziha anin nar wa udukhila aljanna faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah subhanahu wa ta'ala anaka wombe anaka utamikiyu anaka wakakulu utan dalisi na kay bi mbarada fola fira dalisi gbete man khayna yema na khayna bokhi buma na khayna wuri kui na khayna yefany kola sugutire sugurde aha masin wumbe katrebe do fira adamema anu adame nu balu masina khayra dunya dalisira awum bin famane sa ya khone kolundi wa sa ya famane dangide um bin makere kere khayfa kiba ifa kifa famba uto nan fayra garinye uto nan ti khunyima ima bula ye namma ibra kore namma teni gang kuno insha Allah kayfa khallu khaytan fa la yastakhiruna sa'atan wala yastaghdimun aliman en lo khaytan halali docteur nira dunya bili tananga docteur ya matokofi khasaya fayma mi idan damma musotoma halas galina lo khay dunya bili tananga matokofi na fulira khasaya fayma aliman lo khay isga fine halali lo khay ikha garde corps itananna garde corps ra mihie birimbe dangi fera mihie birina naloxe garde corps na naloxe garde corps na itananyira naloxe tan ikha kulo insha Allah subhanahu wa ta'ala alimane a naloxe khasaya fama ikha garde corps munasaya tuma saya fama na aiba itagi ay khani naloxe innam na garde corps na khayni garde manaloxe elle marie kinna lo khe isigama mi gbeta nan fangarde de hakaza dunya dunya na yiki ne wutanga kire muslimi nana rawo ma umar ge subhanahu wa ta'ala wala mo khaga khota nan yara won khata nan balu kulu lim fira inna batish rabbika la shadid alha manga ya khasu khu khorhode alha manga ya khasu khu khorhode alha manga ya a mubata ma adama dira adama di ma mehi lo khonde nan yara الوخين نخم يوم تبلا السرائر فما له من قوة ولا ناصر الوخين ننا الوخيرا الله سبحانه وتعالى لخم سنغم في سورة الطارق أنا الوخين ننا الوخيرا أنا مخين نخين نغم الدنيا إن في ربا في فنيرا خلمارا إن في ربا في ناخيرا أنا إكري نما خلمارا إن يماما خلمارا تنفين مغتورين لنا خلمارا تنفين مغمالين لنا أنا الوخين ننا الوخيرا يوم تبلا السرائر mikhi gundu samane kene manaloxe naloxe naloxe fere yomuna wumbe fere yomuna wumbe naloxe mikhi gundu samane
mike gundo samane kene manoloxe ah wallahi mike gundo samane kene manoloxe loxena na loxera mike yuma jima ala malona xe loxena na loxera fere muna mike loxona xe loxena na loxera sembe muna mike loxona xe loxena na loxera e kha bata xe kharam malona xe yetakanna e walina ganna baxi kel fere khasi maya kha wal fanyuni kha wal kubi na sabe folo ah ha samane xe aljamatima loxona xe abirina abirin sabakhina itan alhamangayi malike na abirin sabama namfira namyomena ghe sallallahu alayhi wa sallam utanna ghe tumati radio solera utanga kini khama manna fkhama mafayna gina faa gina mai al namyomena ghe wumbe sallallahu alayhi wa sallam ah falafi allah subhanahu wa ta'ala ghe wumbe ana wumna kuyeba adama ndeyo mkuyebama ifi ni miskina nana ifi ni donkwina na ifi ni mangena na ifi ni miri model yora fwali ala kuye ba mane inu ikanyi tagi wono maleke firin nantu kuye ba ma nakhe nyoko sakhi kwa kwe anu yangi ika wali fanyi la ba nakhe nasabe manai nana ika wali kubi la ba nakhe nasabe manakhe nafana saba ni nana nina nasabe ma ha aliyama ti malo nakhe ha saya fama imaloho nakhe ha saya fama imaloho nakhe naloho ha saya bala fami khima enkata amaluhu aha dunia igiri aha dunia teno gagure a dunia usuwase a dunia kontofili a dunia fure a dunia kame a dunia furia a dunia fena kambini khano arabama nanaki aha dunia aha aktivite bilin alima naloho abili mbaradang ala khakira nakhe sallallahu alayhi wa sallam ala khafofi doko sakang ana ala fi do sagani ana kay asinge na na khanna ana ga nanam findiki as-sadaqatu jariya nga kire muslimi ana wo nga kata wo nga findi serga bamara wo nga kata wo nga findi fi fayra bamara wo nga kata wo nga findi wal fayra bamara wo nga kata wo nga findi wumburu makhanum mara wonu naraba wonna fi fayra ba wumburu be aljamati malona khe wallahi halali muna dunya me khali khana fe fany in khana fe fany balox dunya ah alima insha allah halina gabri alhamman gana heri fi memene nanara nam yomme na sallallahu alayhi wa sallam ana kha ina me sadaqatun jariya ana sheshe kha gbete mara asra khenara na khanna asra khe lulu khira na khanna asra khera na khallu me khambira puma allah me na kha misali wa nga fende matengeba ana kha asinge na na khanna ana kha na lo me na kha mikina duru koto ina wurubili si ina wuri si na wuri na gammo anaga mihe munafan ka bogi dalise na ga bogi don ka bogi mihe na ga bogi don ka bogi wallahi ye dalise na ga bilin ka balu manara ne bilin ka na kan yo na kan ka wuri wuri keren ka bogi wuri keren wuri kemenan na wuri bili keren kon na misali allo mangi misali allo lefri misali allo pia misali allo banani misali allo na wuri se dal se wuri na kan dumma ana khasigali ne na kan na dum mi ki na ka dum koni na ka dum kuli na ka dum dunia se na kan bin na dumma ana na barayi fama ne ilidi aligiyama iga isaka gabri imunu aligiyama lishinde ibalu mane nara na yul makafari na il, nabara yili mane ana wa misali nere maya ana alo mena he miki na he awa kolonyi gema ikolonyi ge forage ge awa ye ayi ye fe kontra filiba mikima ye fe kontra filiba mikima ah kama ro ngabule nguri lishinde mba miki na wulisi ha anabogi ibara barai filin soto abara yishinge na nakhanna abogi don fera abara yi frinde na nakhanna mi khie fafe ima guru na nini ra khala mara kone lu na nini konna khala mara dali se lu na nini buma na na bara yi bilbili na na nera fanni na ra bama ina ibalo khi khala mara mo balaghi ala khama nga na bara yi is bara yi sebema ana wala dangi khambi ana galo mi khie fa kolonyi mi khie na kolonyi gi quartier kui khama na se nyama ulande ma yefe ko ro den na khe ne kha yefe kha sugo fure balali ah fo isa guru kure isa yeba ifara era sensen itambalu manana kuna nana mimma ikha dugi kha manana na ikha dalisi nana mimma ana kha mikhi siga nyama ne gbetem alo na men modali ina sa ye fora koloni gemene ina kha fine mama janan nana ki era balillah wa fillah era ba alabe ina kha ah ina kha tambara yifuma ne na kha balu na yera yefe kontofili na kha baima wana kulun
Adama di ina me dunia se se bilin hala adama di mara ina me dunia se se bilin adama ina me a ina me a ina me mere iye nara adama di mu balu ma ye khambi adama mu bari ma ye khambi adama mu khama ye khambi adama mu luga ma ye khambi mere wona fe sunyi kel fe la wakati ndima ha khay sama no khay no mare se na kan kola gba ma mikhira ha ha ha nana na yera wombele na kolon a kana mara mikhira nana kaitan ine sunyi na fulu kana kan yemi a ni bara soyi nanaka ay amamba sembe soto sama na hadon se gbata don banga kere muslimi anaka nana ka vanaki sadaqatu shariya nana na fanna ana ya khas gali mikhina ga na kolon mun wali modali da ba na kolon yi gemi be kana mara capital ye qor ye fi qor mikhi madin na ga alo kana mara na fa galo wula ma wula ku ye fi qor mikhi madin na ga khare bidira ana ga fanni mikhi ma khama na yira mikhi na ye mimma mikhi til na ye na yira walma e fara wal modal yura na barai itali mane al qiyama isa kh gabri ana ga andara man na ira alo mikhi na khare ina mikhi na ecole tima mikhi na ecole tima ecole ala ecole ti mikhi ma la menni e kharan e kha dunya kharan e kha aljama kharan e kha meti kharan e ma waybi kolon e kolon wayinara imi nanake ecole na ecole mi dimme na hanu lama e kha fini juhala wira nanake musse se kolon e kha fera ba dunya giri kui e mera ba fe yo kolon ita na na ecole ti hala sare nan fima mikhi na kha mikhi yuge na so menni mikhi na khuruna ina kha kharayira ba kharayina kha nyamane munafama ina kharayira ba kharayina kha lagine munafama kharayina kha dunya munafama kharayina kha ngatanu babata munafama kharayina kha kabila ya munafama ana kha annanu rabba hali itanara kaisa kha gabuli na kharandi na kha kharan kana nake hali sha kha gabuli na ecole ti khambira na barayi nan sotoma banga kire muslimi ana kha wonga fa afriyan de fama ana kha afriyan de na nanna wa ilmu yuntafa'u bihi ana anun lonni mikina lonni soto mikina kha kharan ina yuge fanyi sana lonni fari amu falagatu arabu kharanyi amu falagatu anglais amu falagatu a espagnol amu falagatu a français amu falagatu a kharan yo kharan kharan yo kharan kayfindi kharan khamu yahu me kharan mikina nyahuma kharanyi khamu yahu kharanyi khamu yahu kono kharan mikina nyahuma mikina arabu kharan yuge mufan imusalima imusumma imu ya imu gahuma ala yara do bore ya hake imama tangama anu mikina ham français kharanghi agahu ala yara ala hama waibe kulun ati seriera asal kwe asal ki kharan habira na fora na ham français kharan ka aljama timolo na he nanan genima itam genima itan na kan qur'ana berin do shiri hay mu gahu ala yara banala wona fal umurbe on kalwon ni fen won kayu ge fanyi sa na fan fari mikilon ni sotofe imu yuge fanyi soto haye galo ne mona fanyi mona mikhi manga ya soto fe yuge fanyi mona ira e gana manga ya mona fanyi mona mikhi lonne mikhi banna ya soto fe e ga imu lon imu nya imu mikhi manga ya soto fe imu yuge fanyi soto e gana manga ya mona fanyi e gana banna ya mona fanyi mona donc nan laki umbrim bara kulu ina me adama di adama yuge nara adama sonye nara adama wali nara ka adama wali fan adama gundi bara fan kun khadama wali mufan halas gali mikinan na ira ike ya fan ito fan dunya basan daga khibirna ita nanyira dunya hari birna ita nanyira me khay wali mufan mikhi fanyi mira mananara uma namiyon me sallallahu alaihi wasallam ana hawun kharanyira ana kha adama di adama di kai ana kha nafe do firin afi umar fe do firin fala ana kha fe do sayande ana kha nananna alwaladu salihu alladhi yad'u lahu ana alo wonto die barmaki mi gbegbe nanato adara wa malabe alanki dira ala maki dira ani misaki fayi asaraka iba nde nana ala matandi bir na bama ala ko gadi soto nde nana filinka fi abir na bama ala ko gadi soto nde saraka ra bama nde saraka bama nde qur'an kharama ko le sigama yamira wala makhandi mukhbe wala makhandi mbe khakame nara ala ko gadi soto kana mara gine nara al ko ngadi soto kono nga kere muslimi wonto al die makandi ma ala maiki wotul mati na miyo me sallallahu alaihi wasallam ana ga a yidie na a mi khi na khaina sarakha lolu qiyama ala mi khi na na ala ma na mi khi na khai
awa miri na kai lama ega alha manga ya batu kono afali sono ega na fe na hambiri naki fe nara na hamu langi sawabema na hamu langi sawabema ana ga eto mane miri o miri awa abara wa awa madi homa kono watu mati na miyame kula bede aina ana ga wa waladun salihun ana ga anun di fanyi ama fala da nun na di bari ade ana ga wa waladun salihun anun di fanyi barihi mikhina kan di barima mikhina kan di barima ko na di fa fin di fanyira wallahi na den na beki nan kalima alara na han tori wutan fan na ga nguira me fi wufa gbegbe tori di barin de na nato e falaki na na ina ga alhamdulillah rabbil alamin ikhadi so be suqi ikhadi makhirma woto fanyira don se fanyira makhir se fanyira a khuru fanyira a nadi awa alha manga ne nema a di bari fanyi ne na di bari fanyira ko di bari de fanna nato di gbegbe na nayira ko wallahi halim munkali non di nam fala feyiki ama goro mane a fala ana a anaga al halimun ki diranu yo ana al halimun ki diranu wallahi na dinge na nato na di babe na nato ibara me khadira akeme mano ajine me munfera barma waladu saluhum mira di fanyi barki mira ibarki na dunya dinira kono muna fanye munana na misali lughne alo na na misali ra alo fofia ina atotiri akuya kungbo arayabu kono ina arabira amufango ima bamba magonyira ima bamba masadera ima bamba manadera ima bamba madunya sesera amu sesera munafamima awadi ko bi barki na naki.

0: ka gugu kile he ni gugu kin ma wie e goi e malaka nu pura ba nu pura katio kala ya ka em petit wa maloka do awol ma har bam ta ka kana da nyon sere del de nu ta ka a be mane du wangu so wangu do no tagala na mu po e sal ka du waga ya mu dane na mu aha din nga ya de pa de vle de bala ya de mon gwa bor hege de pa de na e ka gugu kin ma wie goi ku ka ke petit maloba ahoro po mama e ya reta ange le an wo le me le pe le pe ai hein émission de ma poule radio soleil fm la mater va t'exponder hein ita m ma technique ka di se mo le pe le gale mo ku ite pele
1: ale ne ibale
0: e te pal ma ngo ku
1: Zulena musala nga di tele pedi simbayo.
0: Ah Zulena wala wala Zulena samwe kui. Eh ala. Zulena Musa Jean gaki ya tuwa na kolie.
1: ya kono je samwe ba ale ya ga yifon ga bugoro goro ga kwale ma na ba nukere wi akwe o.
0: Okay. Go ya ban na le.
1: Ah pedi malo mo wele di.
0: Ah.
1: I want to go to the house.
0: Petit malon wala ti IKM da resile nan po Moussa Jean Collier Samuel Kou Samuel wa ka ka to ka ngole ye ka ah

0: Gale mo ku to pele.
1: Oui, o pe ma.
0: E la ba gbe ka ku tele mo.
1: Ah, o buri ka di o.
0: Eh Allah, no me se la ma, no me na me. Ga kele me na ko to ili ya. Aha.
1: Ka po po ka bo inu mi para mu na to tu nga, mla mu ka ti ko. A ti tu nga.
0: Awa. Ku ka pa de ga po po ren yen. Awa.
2: Aha. Adan lega meli man kama wa guyulo.
0: Apa?
2: Adan nga ma na man kama.
0: Eh Allah, ka gukin ma wiye na layo. Gukin wallaka na layo.

0: Dale mo kuri ti o pele.
1: Dale dogwele.
0: Aha, ela ba gbe ka ku teli mo won pa.
1: Gala mbaye gadi kwa duni ne ba. Ga mo su nge pa wa ma ne dikri du ma. Ele pour da ti si. Wo wele gambri a wo wele ga ko jila. Abu mul kama.
0: Kale.
1: Ah ya ko mul kama. Ni ka ba yin.
0: Ela ba gbe mo papa.
1: Pepe
0: awa.
1: Ah, kayaknya kadi yang wae til.
0: Ya sampre ya mare gongono.
1: Oh, ya gu. Pepe dalam muda dalam.
0: Awa.
1: Mulai sibuk wae kadi ya mane di pogre la kuma mara daniani kiri.
0: Awa de kuka dere po yala hama.
1: Awa, boy ga po boy ya ga ga ma po di uya ngam ngama.
0: Awa. Awa. Ya ga kwa bamba. Aha. Uh-huh.